0: na efo mmode na twa na mu wo bia wo yare wo fisi sunsuma ware wo fisi sunsuma ka obi su de na wo di di su de promise and to be down so na na na same time wo tu ma wanti ase na wo tu abra ko san ya bo mmone tu na mu na na wo be fa yen sa so aboa ama ogi ani so ya wo di wo pese wo kristo so abo mmone bra ye che che na mi asem na wo funya mi asem na nya mi anante na nya mi bose ne wo mu wo che na ti ni abo bomore na take it normal 0246 25 1177
1: Amen. Me pa chao men so me number ni 0546 757741 0546 757741 Afe 0596469453 Enti sa ufra Unsa ebe kame na me som ewo Anointed Grace Chapel ewo J River ewo na sori no ewo na se wo pese wo ba na ne ye be som a se de da ye kire kwan no wo be fa wo ka no ewo eye kasoa overhead ho na wo fa ewo Papa Station ho wo fa na wa ka kire mate ni se wo be si ewo Kofa Estate Junction Ude usi wa hwa afre number si, ubi ebeba abefao. Na mi on shirao, na on domo, na on kanho. Se wode wada jie, ema yen. Aha, enye juju dienu ebe siye. Enya mi pa, edasene, yebesan eshia. Yefreme, efia buatima abrefi segu. Erade on kanho. Amen.